0: kinkula naruka garasari mun mojine kuyo awin chermo indo kamme nkinko kiboka foto zohinka nyenu nkinka akwewo bana bana ka foto witaki nyina kinto akwewo kamme bon wan wan fo kwe ko gon bor iyaku gberori ka kametonga la nation win la watila bon hantume ko mun garasaka nkinpe sopena nasara girobin kan wanan kakin ni do awin bor fo kwe ko gonu mukferu foga kametonga anduko boro wukan kinkula naruka garasari mun chermo awin mojine kuyo mun seni naruka nkinkan bana bon nindono shukushukwe kogonu. Widaa ganna nunkan donkin tanyodi za gwaidoka nkinkanza kakwena bature ganna wakatiyo gwaidodi eka kwe kubarayo na ekaaga na lakari tibinidi la watiladi anakulpa ilamba. La baritiladi ya kantume na sara jidu winka na waran kaki nido awin gani wing donia kambate ni kiganna kuna gani karyona soru kulpa igu kwe benyo soru kukwenteo ganu kwe kogonu ya. Lwe matinali wing la watilanyi hantum polisyo kukari tutuma kaini kate deibaza mwinka ukabuoga uukan kim borun lakari turani kanton kame mununo borudubu zonfo na waku na boru zon inza na waranza kinidu gito wanwaniyo goido na aka borun kinkwe kaduko bineba utena za zon iyaku naidu nindono inikakwe nye kameto zama tutumaga kireti doa kamebineni za boru wega kininka nyono nsama kireti kasi manaka kilon kinziri mwinzama ni mwinaraka wanwaniyo mwakaduko borun za lusina kineti doa kamena la watila di bon antume seifu fagwon ka zan hunde inwin ganna kwa romia da wadayin agonu ko wara se ikwe marhamata se adini o kange ko gonu ibene ganno kuna malaka retinga mele montoru yo inido khamme niya kangunna lawartila di ana kulpa ilamba le potentiel win lawartila nyi khantum ko ande ganna kuna borfo kangonu ko kibo ka kerkwe na kwe ko barayo kannawi kuran do khamme main ka kwasara inno garu lakare tuno main ka moro na bame bele mon wida ganna ko kai tutuma kai sbe gonu kote lawatila di bon de no na chiu abage no se kabisa ya le telegram wi lawatila nyi hantum borfoyo kan don na safariyo za ko ununna go kwe maliganna kametonga borinka nyunu kwe ko barayo bene ganna okuna gito wan wanyo zon iyaku naidu ni ndono police yo ini kato nyi nto za matutuma kamme za bor dubutaki na wega kini yaku za matutuma na ka kamen katonga le kat verite wi lawatila nyi hantum i bene wi gomnansi za na sara girubin ka nawaran kaki nido takwe nasara girudubin kan nawaran zaki ninza niaka gunna bene mogine kwe ndo khamme deri kwe ba ndutegi yana banye de kulpai ka batuma ezame odo khamme anko borona nasara girudubin kan nawaran kaki nido awun sope garasa ka ke bo hinzo kwe boru ya ku foyo kan gonu direction de ezame konku ka kametonga mwinseni na sama create do khamme le kad verite mwi la batila nyino iba benina ala daga na kuna bor foyo kai mwin ganna kwe romiar wadai before anam fansa za saraka yankin bon nkuna wa foka ya kadate ku ban ye saraka kwene nyenzo turukuna khunu moro borum we bor har bor khoshe nar khusu wa teneo labartilo so so no sen suni khabisa naya san na ban yene gonu ko ware ba me khul pese de ak suba talatana
1: le meilleur de la musique.

koye ofi si ka tu owo yin awon elo awon mo lewe ni owo po ku to je pe ko si enikan ti o le fi we gege bi owo ti re se ri bi e ba mo pe pelu Orion Furniture gbogbo ti e ba nilo fun awon mo yin ni akoko iwole o nbe ni odun bayi bi e ba fe la je ki enawo ni iwo ba ku ma je wo kan ti o po ju lori oja nje won ni ki aya lati wo ile ise ti se Orion Furniture nje awon ile itaja won nbe ni okidama ti e ba ti wo ibi garage nla ni awon oko kekeke ti andepe ni otoga ti chaworo yen ni e ba ibi ti o je afi awon igi ti ina waya ti andepe ni pylon electric ni ori ofe ti e ba fe lati je ki won fa ta awon ohun ile fun yin ni bi kibi ti e ba wa iba se ninu ile lati so pe e o ni lati jade abi ke kuro nibe lati wa odo ti awon ti ba ti pe won lori awon iron yi 01 62 43 68 60 01 62 43 68 60 te ba ti pe won ba ya bi lori whatsapp koda gbogbo ohun te ba fe won se fun yin mo so fun ni pe ago merilegu sile merilegu pelu ile e ka le se Orion Furniture nje iwole o ti daju fun yin ni ojo ti oni o

0: sukwe mhun tonru bukane won po eso go du hankale won su yiru se ho do won fi ye ka wene ode ki ben o kedama minegun dama guru minegun bamben ke dite mon bio ka ka le met ba ka le dite ko ba won abanson
1: inwa deme o son no mo te dia wi filipo sa meri gendi mena wo bira en tombu no ko dubu ye ba tusia mo ye biro ba kwa ma galbi kanon yiru se me e ba son son wa me ba ko ka yin afani di wo bira en tombu no inti no
0: un entrepreneur ka son tori e we ne ogina temen kiko ba hanye bana e buko komi gun amena yen temen damune amena mena ya we ne bubiri ka koyanne mena we ne busi hudu ka yanne e banki ba buko kome buka ke we ko e ka unla ha ka son tori ba be kan so lutia entrepreneur ya ko yen ya ko e ba kuro ngwe nduru ba duko ya mitrite fa behanti me ne gibo so kuna ne mine gun na ma duko delegue ba ka ben de te be kuro boko yen nuri do na tama wo abira mena e wa ka wo para na ma ka wo ka gun ayi na duko wo abira gibeli boko ma songi loko na kanamo go ko na mini gun entrepreneur na oui sima ken yo mo me bubeli ko ya boka da ya nde yin ko hu ben sima ye ki ko mi gun yen yele mo ko ni boko mo mi gun ye ko ni bo mo mi yen sabu na kanamo banna ma me mo mi gun ya nwa banna me rin technicien ma soku mo ko me be ko zo ba technicien mo a nyen kaza mi gun ba so te me ga hun na wa mi ka hun na we be ra boko na be son sa me ho ka ha ben la ke ba ben la ke we se ma so ben ti ka de ma so te ko na to ko me ba e ko ro ki na kana mo bosonte non duko o mehun be ko boko kayem alfani wa buti
1: inwa kusuno de besaklo suteng amfani wa sudia me nan sewa sa mi gendi na konkura wa kwande ntimo kwande ntengia bamma kwa birami adrogo wa bawunde nwea wi wunde nwea bu banwolo banunsie ma unyondurumo nyondote banunsie mi ye kwa sabu arwasi gabu tasubu gabu bawama wene be banun munde wuyawa adama mebaka ikosinami ya nene yari bi banun kasusia wa babe menomo boserum menomo yen swaso wa bado badika nun munde ye wuya mebado mi bankami mindi bayara bamakami miabari drawi munde wuyame yana kwa ginteru adami si sonu suru wiso sawa mene sonyendu yanka asuma baka suru yin sonyenda ti agrario bim barpate ba soko me kuteri gutere mia yana ya kuro me yansire kawa me bim girimaru arrondissement won mia kura kwande nte so ya yenso aso wa we girimaru sea ba dro soko me victorin dawili bankwa bem wuge mido
2: bidani ya hantema nem arrondissement ho gutere nguso mana ya yengare ya kongere ni madro to kote barate sho ame bani dabotiwe kwa monge won wera kuruka no bayiro o wingbe pane kwa won amigo mia tomba da ba wijio benga ba mbati sho mo odela bera da ba wijio ba fa amenge tono ine adama be yin ni agbara sho ko samuel yang bera da ba doto kote dio tengwe pane o mabane a beba buhirum me nomo de mi be yo wa ba be buhirum me nomo kutere nsunu ho ma doto kote ta sewa tanka be sikine ma ta tengwe pane ndi sema ma ta be singwa adama sa me ba yene ba de ra ma ba ma ka be pane banka wu nia babem shonro kwa badro tokote donso bi yambe kuwe mabawure badro tokote mwabashaka na ye ya kurami ya sawa karibaka ya sawa tonto baka domi mungwene ya nchame tano ba honga inosi ya migo mana baame shoka ina baame shoka mana ina kwa misenti shoka jemena gari kwa kwa yuka turahe prokureme be dwa toko wiwi bagomi ma winto mbana asewa machin kuma dabo kwa yanda habene hao ude ma bebe ba damo ya mba polisi ba kabeba tie bobe sana ya unatama ya kura yera migumi na ma kanamo ye ya wami bane tono uwe na chisa ya dia kwa bitani wa gmena wa shanoa mbankwa uwe ne nguruguru uya wami awinosia uya kwa ndenye peyi ka fin ika gari unwe nowa una kanamo bukude gini manu ntenso ya nsame demi gini manu njihira sankire angure ha miniho yeni ba sho imo ya unwa demi hanuwa me babi duwa tokotika nyonuru uya ya yeni ka yeni ya ao damu nyonuru na mbamu banna uoda ya nunka atono unde uya anti uoda di ya nyara nunse na soa una tamayi ya kurami yerami na matama teka ten hayamo afɛ ka ho bebe ba sɔn tɛ kɔkɔ mi ka bebeba be dan mɛ kankan mi ma nana tama be n baa be ko k'o da o winga yi yahe jere
1: inu a dɛmɛ o sun inu sia baawari ko da o wingari ya si gere lɔ mɛ siriko bon wi sɔ awɔ yi kora kɔnden temɔ sani subɛ nɔ sia n kere dɛmɛ na yi pe tia nanse wa saamin di dabari ko te nako nka bɛsɛ sia nako wurama wa bɛsɛ ba miro n bira gɛn ko kari ye banaba kowa bɛsɛ n sina sakpɔ ye te ta bɛsɛ n de ma bangari wunanamu ka wo n kobu ka burukɔn siru n do kobu bibari gesi ka wa bɛsɛ n bene te n sɔ ba bene te n yi siri yaramu sɔ a dabinu sɔ politiki lo n bira gɛ wa burukɔn si te n sɔ a sɔ wa wo n kobu n sɔ a sɔ wa sɔ a dabinu sɔ re bɛba kpiyanba ko kari kowa ma ba bene te n yi siri yara te n tukun giya bɛya ba. Gwasa babe gwasa ma banaba tro me debe tombu wataka no batia tombu wataka no batia eso wa besem gigia sa wi dobu kwabe demi wonko wi basoko me kalam lai unonwa tombu wataka no batia eso ya sane saku nunka susia mini kpau unaosun win nuku dobu tusia yeu dabaru ye nua ama nun kwa ama nun sa gison toru ye so aso wa sa kalam lai garbikia kalam lai asun son mame ye adabaru ye nua no ama nun kwa do
3: to nuku doba kongere lumi banetina daka yu kia susun tambamam whatsapp ho morisa mame ba won ka wido won ka wido to na ngina isweki ti isora pa ina ne manager bikene ah mena ba girmo girmo ye kabaru mone kabaru mane ah an se man soni mane wi nye mena ngare mo wi mara na susi mana na de ngwera ngwera mana no me be hem ba miro aka sinaka bujika be ba ka swa bayring wolo bine yisi yina mo wo mara teatro wara cinema ra ku bano wara su a potiki swa sona mari ha ka bine yisi yina be ba cinema ba be yi ha dara dara dara dara me de ko ge tonu wata ka no batia mana yisi ra yara so kalamu lai to an wa me widoba ya so heme so te hamu yindi ha turwa ase tombaran mera ban sun swagari to an wa nuku doba mi bebe ku de su kwana e na kingire ya wo mu kasa de me de man na yore to mu fa on be wa ron kiu kwa me ge me peru ra yore win to mu fa po be kwa ron kiu ku yegusun kin yegusun kun kin ge me pahita ra yore junior mu fa po be sun yegusun kin yegusun kun kin mena wo mu kasa bana ka giro me alfa go aga ho ma so ne kalama ne una won wo mu ge wa ya an wo bana wo mu kan gusun so asui won ya gere mo ton inu ko gusun so ayere o gara ma we aka wo mu mo ton ye nu a ugusun su ba se un pe ugusun biru ko u ton ye nu a u do ka wi mo su wi mo bere wi ba ka ya un besu ma yera mu wala si a won ka wi duro bu nyate ma ko sina un e pe be de akuma so a ndi yeri an wa me wo mu ngai sa mi ye yera ye ne non di dawro an ne wo mu so ye mu mu kan sa e ton kan no pa ka so aka un ku de ma ngai na mu ku ra mo ra ru ngare na mu me no no hina kon ka wa mi tomba ku banu ho no hina ba banu so sa na mu me ho ku dunia ku ka ba han kurwa ya na ran para mu to de de mi ka ne na gari gari mo to anwa me hum ne wo mukasa menami we gi hon toru be hayi hira yara he bakairo to wi do bam bebe de hugu pana
1: inwa men saka ogiro pasune amime na dabar ko tenti betia na siwamindi dabar ko tina kon ka be swesia ni na kon kura wa kurbururo kurbururo mi ban ma na kwa bira ye igasa kurbururo ntombu babe nuke sankran tusemo de mi bim ni gama ni bibamo ye ibara be duke sasoka konta mi me konta ni a bana babe gbeniri be ngo bira ye so konta no de tia tia no banne ni bana bagbena ni ngbena ye so aso wa wo bira ye gibe bebe bani bebe bagmeniri mi bentro wa sa susi ma sa no ngari bikia me badro so ko me alasan gunu wingere so wone konteni bana babe gmeniri mi une nuku sankere ni anu be sanwe do mi ginte run gura yana ngukuru nyamu ka saramu ya bana babe konteni bana babe ni gmeniri me ginte run ngukuru azuma baka suru nsonye ndatia nka asibiti girayo an commission ameme ya bana babe konteni ukarime baka dona de tete no banne yenswa baba kana igasa gro gro bu budo benda kar we se be so pa banye kpare ni ba koko banda kai kuro nyanku ingwa me da bar kote tama kayara yami nka wurugo kuro kwani pa beno se ama so asanu nga soro yekwa sabe no se mo ma so asanu nga soro yenso aso me igasa drawi u basi mi sawi wunde wi ami drawi urati so oduka ma pour se baba tenu no batwa banu mame de mi ukura bela mi gya uten wa be ngwi so abako num siria mineni kasa piko ingwa ikura na mane mbe intino se na siara na tobra mi rubisibu mina ko ngisa da bar be yoro nkiram de me faisal idrisu christian avosetien bra gogiani weta ki kane no no be ba so rumo bu niki bere ku gedona gusuno ka bawrida ni mundu dayando na siara kwasia.